Jai me kapacuna bangka cungwa alunjir ang deng long pen pini. Adun thalun jir nili kang wai pon alun la bangke. Sundor ing tila pen ke basa pi kropi pen kilun pon alun alam the bang. Bong oi mir seng long jai di ni sung ong. Tang de la bang solunjir ajuik ta.